0: tsa selegae Aganang FM.
1: Aha, ke bua le wena. O na le maikutlo. Ke a itse ka ditsela tse di senyegileng mo tikologong ya gago, ka mabone a sa direng, ka gore goreng mafelo a mangwe a go tshameka a seyo mo motseng wa gago. Fela sengwe ke seno, fa leina la gago le seo mo lenaaneng la bakgethi, puso ya selegae ga ena maikarabelo a go goretsa. Go ikwadisa go vouta ga se fela selo sa bagolo, ke tsela ya gore wena o nne le lefelo mo tafoleng, ke tsela ya gore bašwa mo setšhabeng seno ba nne le boleng semmuso mo dipampiring le mo tsamaisong. Mme ga go tseye nako e telele fa o na le ID ya gago, green card, barcode kgotsa smart ID card, o ka kgona go ikwadisa. Seletle ba bangwe ba go direla ditshwetso, ikwadise, tla go vouta, lentswe la gago le botlhokwa. Bašwa, go botlhokwa thata go itse gore o ka ikwadisa kae gore o kgone go vouta. Etela ofisi ya IAC ya mo mmasepala wa gago mo tikologong ya gago, kgotsa etela website ya IAC go bona tshedimosetso e oketsegileng ka tsa go boikwadiso le go vouta. O ka leletsa nomoro ya bone ya mahala mo 060 011 8000, kgotsa wa romela email ya bona mo info@elections.org.za. gape o ka leka maemo a boikwadiso jwa gago ka go romela SMS ya nomoro ya ID ya gago go 32810 go itse ward councillor wa gago. Romela ID ya gago wa go 32245. Seletle bangwe ba go direla ditshwetso mo motseng wa gago, ikwadise, tla go vouta, emela lentswe la gago.
2: Itumelele legato la bobedi mo thulaganyong ya Itsoseng.

0: This place is
1: Akhanyane FM 90.0 FM.
2: O sebele matla phaposing ya boroko nakong ya thobalano o le motho wa ntate ho tlisa lenyatso karohano le o se tshepahallane ha se bontate bohle ba nang le sepeiti sa ho ema le ho bua ka mathata e ba kopanang le ona jwalo ka bontate. Ee, ha o bonolo hle, o tle o hopole hore masole a peo ya motho wa ntate ha a fokola o iphumana a lahlehelwa ke morolo le matla a ho kgotsofatsa mofumahadi kapa kgarebe ya hae, e leng sesosa se etsang karohano pakeng tsa bona ba le babedi kapa ho se tshepahallane. Tested Power ke moriana pizza e kopantsweng ka ditlamatlama tse fapaneng tse nang le matla a ho tiisa peo ya hao le ho fa morolo bakeng sa nako ya tjhetjhellakwana. Tested Power ke moriana wa bontate, iphumane le yona hona jwale ka mane ka Potchefstroom kwa Baba Mswati kapa o ka ifumana ka Uma 7cab Potchefstroom. Tharollo ya mathata a bontate. It offers the best tapes for your weekday.

metota mongwa ka ipotsa gore tota mogote wa poko ga bua ka maele wa bo a bua ka eng tsala ya metlhe moretsi fa re bua ka maele mo Setswaneng re bua ka dipolelwana tse di nang le bokao jo bo boteng bo o rileng kgotsa jwa tlholego gontse hela jalo.

0: Metsotso e metlhano fela moraga ura ya borataro mo stationeng seno sa aganang FM 90.0 MHz fela jaaka re itse fa re utlwa modumo ono mo bosigong jo mole bo bongwe gareng ga ura borataro go fitlha ka ura ya bosupa ra itse gore thulaganyo ya dikgang ya tshekatsheko ke yone e tseneng ga jaana mo stationeng seno sa aganang FM 90.0 MHz tla ke tse tshuno e gape ke leboge Thabiso le Mogote ba ba ntseng ba tsweletse mo thulaganyong ya Motswako Live. Mogote o ne re neela thulaganyo eo ya Motswako Live go simolola ka ura ya bobedi go fitlha moreng eno ya borataro fa Thabiso ntse go neela dikgang tsa ura le ura go simolola ka ura e le ya bongwe go fitlha moreng eno ya borataro. Nna ka dina ke Semakale Marumo, mme kgwedi ke ya motsheganeng a tlhola malatsi a lesome le borobongwe moreetsi kwa gaeng. Dinomoro tsa rona tsa mogala wa letheka ke 060 573 1313, mme ga ke tsamaye ke le nosi jaaka gale ke tsamaya le
1: o tsamaya le Karabo Abraham Mokete Mogoke yo bontsi ba mo itseng ka The Man, mme mo bosigong ba gompieno ke nna o tlileng go le tlhabolola ka tsa metshameko.
0: Metsotso e mesupa fela morago ga ura ya borataro mo stationeng seno sa aganang FM 90.0 MHz, mme fela jaaka re setse re utlwile re tlabe gape re tsamaya le Karabo Mogoke go fitlhelela ka ura eno ya bosupa mo bosigong jwa gompieno. Mme ke batla fela re lebelele potso ya rona letsatsi la mo bosigong jwa gompieno. Jaaka go na le kgoeletso ya gore baditšhaba bao ba leng mo nageng ebile ba na le dikgwebo ba tsamaye, a rona jaaka maAforika Borwa re na le bokgoni jwa go ka bula mabenkele ao a ka atlegang? Potso ya rona letsatsi la kana bo bosigong jwa gompieno. Jaaka go na le kgoeletso ya gore baditšhaba bao ba leng mo nageng ebile ba na le dikgwebo ba tsamaye, a rona jaaka maAforika Borwa re na le bokgoni na jwa go ka bula mabenkele ao a ka atlegang? Fa o batla go ka romela tshwaelo ya gago mo potsong.